tungol ka nga che to buyu in che mo gai ga ngatam ka du a fu gai ta won tu be lua ne nya nya ne nya nya na ka me polan cha wa yu ka me polan cha wa yu tu ku wa yu ta yu ma ri ru me chi Borda.